Tang zara nang kaca mi tambang zara nang kaca mi zangkang zara nang kaca mi tuti yampi putang zara nang kaca mi tuti yampi tambang zara nang kaca mi tuti yampi zangkang zara nang kaca mi tati yampi putang zara nang kaca mi tati yampi tambang zara nang kaca mi tati yampi zangkang zara nang kaca mi iti piso pakawa ara ang zamba zamputo wicacara na zampano sukato lokavito anutaro puri satama sarati satate wa manutsa nang puto pakawati yantun nimitang apa mangkat lanca nyoja mana poza kuna zazato babaka oto sobi nang akan tang putano pabe na vina samento sawakato pakawata tamo sanditiko akaliko egipatsiko opanajiko pajatang veditapo vinyuhiti yantuni mitang apamangkalanja nyoja mana poza kuna sasato babaka oto sobi nang akantang tamanu pabe na binasamento supati pando pakawato sabaka sangko uju pati pando pakawato sabaka sangko nyaya pati pando pakawato sabaka sangko samici pati pando pakawato sabaka sangko nyati tang jatare puri sayukane atta puri sabukala esa pakawato sabaka sangko ahunayo bahunayo daki nayo anjali karaniyo anutarang punyagetang lokasati yandun nimitang apa mangkalanja nyoja mana posa kunasasato babaka oto sobinang akan tang sangkanu pavena vina samento vipasi sana mato jaku manta sasiri mato siki sapina mato sapaputano kampino Vesa putsa namato na ngata kasa tapasino namato kakusantasa marasi napamatino kunaka manasa namato pamanasa vusimato kasa patsa namato vipamutasa sapati angkira sasa namato sakanya putasa sirimato yo imang tamate sese
sabato kaban isuna ma antaveda sarata yetang deva manur sanang yang namat santi kotamang vichajarana sampanang ma antang veda saratang vichajarana sampanang putang vanta makotamante Yato ang pakini aliya ya chati ya chato Nabi chanami santi japanang jivita buru peta Tena satyena soti te otu soti kapasa Pocang kusati sangkato tamanang vijayodata Piri yang piti pasati pocang kaca tata pare sampadu peka pocang ka Sati te sampatak sinamu nina samata kata pavita pauli kata Sangwatante abinyayani panayaya bodhiya Etena satyam vachena sotite otu sapata Eka samming samayena tomu kanlana jagatsapang Kilane tukite titswapo changke satate sanyite jatang apinantituwa Roka mutkin sutangkane etena satya vachena soti te hoto sapata Eka tatampa raja pikilan yena pipirito Junda tere natan yewa panna betwana satalang Sambodhito vaja apata tamha buddha siddhana so Etena satya vachena so tete otu sapata Paina teja pa apata tinanam pima yisim nang Maka atakile sabapata nupati tamatang Etena satya vachena sotite otu sapata Sakatwa putaratanang usatang utamang walangitang dewa manusanang Putatejena sotina nasantu patawa Sapetu kabupasamintu te Sakatwa tamaratanang usatang utamang walang Balila upasamanang tamate jena sotina Nasantu patawa sapepanya upasamintu te Sakato sangkaratanang usatang utamang warang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Nasantu patawa sapepanya Pero kabupasamento te Nati me saranang anyang puto me saranang warang Etena sat Saranang warang Etena satya vachena otu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang varang Etena satya vachena otu te jaya mangkalang Ati unnasa vijayo dhammo loke anuttaro Sapa sata itataya